tseo di etsang ha ona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelete ha ona chelete ha o khole sharp mfana ha o khole sharp da tshinogo nogo ha si yo motho tsa